fiona ona ndono no mitunga ena veingo na kelsa ano mo matandenda de sapo kada i volo sina sapo dunga ena sina sato kuni kati kitu na rara mo kina tuto ba de kemari rai e sa fiona no mo sala ko gori sa ndora kala kera mo sina mo de fiona